to bembe. Kya ko pwe pwe pwe pwe pwe kya ko pwe kya ko pwe pwe pwe kya ko pwe la. Dama na fasi fama. Ina finji finji. Ina jingi jingi. Ala movel na toka. Tololo toto tololo tololo toto tololo. Dama na fasi fama. Ina finji finji. Ina jingi jingi. Ala movel na toka. Tololo toto tololo tololo tololo to. Kaba kilima so. Yeah. Wasa batoka bamba batoka ha. Nisi bule banyo nomi na mondi ba. Ina kurifiko bako di bako chaba bako. Let's go. Nisi bule banyo nomi na mondi ba. Ina kurifiko bako chaba bako di bako. Let's go.